da bu siya mi di wasi a hasi shaman sanaj medina utm ti Isaac Nelson na uti nenka na donash nso tayechi midi ndi ufuriata mibra son na misore na sofu Eric se ku onu oni kufi kwame oye kwame Eric wadi sofu Eric kwame mpia na wawa betu aso ti bwa ya mko bebia bwa ya mko bebia nyamika ho ya nibre na yafi afase yensampe yensampe kwesi amini ufureta nyamika ho nten micho na ni sanya kesi enok engineer ana jesu ofitri fitri ina wayi he kesa abantimo

0: 106.3 FM. So and as Abre Wasugusu, I want you to come work and happiness at Jumani Nijay. Wouldn't you say Assembly A Sia, Assemino, and Namnipa Bakubiso, Ubewana BBSC, Bahunu se Osofu Penny, Adum Chedia, One Adakwa Yadom, Opambo, Chese, a jadam tin from last week, Rumu. Na Nina, ye, Ghana, World Cup, wa ye, ko ye, na, beka se, Sports Minister, ko PMU, mpai bobi e ko so, Chese, ko ye, che, Ghana, tibian konenim, ne ko ye, che, ko John Kansan le win. Eko so a semi so na oko ka bie wa mo bi adini e na sofu chief enso so de ne papa enso ko gina enso mo wo mo tv kese pa kese in fact o mo kasa nkrofo ti pa nkrofo hwe o mo pa be se duro be bia me hwe bia ne ade ade a Ghana match keke o Ghana ball no aye ko bo no e bia ye man kan ye kra enye match keke kese e da Ghana koma so na asofo akese mienu yetukwe mu na asem no beteche mehwe ade didin na mse ah eba ne se na asofo akesefo mienu etibi di on ho atemsa ebi awo asem no kra no mi ebi awo ntantieti ontan folofolo nti wo no wonim de ekọ mesre se empenimfo adum chedua odi pa waye sofu pani pa waye kese pa sanso ena prophet 1 waye kese pa asofo nkitwe ene mekase kwadwo nkansale win in fact moa mo timine empenifo yi kasa wo mutie media mitina mafidi eso na mekasa metime fidi eso adom fm 106.3 fm eso mahu se empenifo bebre nso aba moma ba moma botoyam emra. Because ye shremo, ye tiemo, we submit to your ministries. Me ye shremo, moma emra fom. Mekai mrebi, ekremu, na prophet one, one bishop Daniel Obinim, na, ento kwa bida omu ntem dindinde, in fact, na anu adren. Abeku Agri Santana, ewiakete, ufie kwa nzo. Enu ofre, solve problem no, once and for all. Ene, aiso obi no bi nya asem a yesusu jagum dodo ye nka wasa kese na fe we kane de ne mo omo ya sofo akesefo moma ajubre emra enam so kra ma prophet 1 say wa kese kwadwo kansa le wen so onye on hiti biem papa prophet ba bia utia utie adom fm mo amo kasa kire omo mesremo moma ba antofo. Prophet blessing. Mahusa okra no waka bibi kra mahusa mahu bash follow or TikTok.
1: Na me de chopa ewa kwa mama wom se kasofo de kayani ebe kaye church members abum. Because ye chromo kwa mpa no. Nti se de na sofo ye ye mom ye set confusion se ye nkwala no mom di ye chi omu jie di no omu sua ye ne omu ye di atama no so mu di bi.
0: Na we kra de ba asofo so ti
1: because eja Eje bia de minimu sa wo kira kura kwampa. But se eje wan kira kura kwampa. Na se kwan na wo kira no hu ni se eye kwan ye tene nte wo so no so fa so bi. But na ye kwan bone ene ye den kola ne nam so. Eti me de chaw pa bai se o mie nu nyina no bia fa na kudie ngu fom, obia fa ne dade ngu fom. Na o mu ntanto kwane so because ba bi o ma bo bra kodu, ba bi o ma ye nyame dwuma kodu no. Ensem fata se ye beti wo mo ne.
0: Sempo
1: debi, we tu mane ni nyonko, na we tu mane ni nyonko. Na asofu mpo diye, si dena ka osi ya konto kwa. Minti ya siye, nye ye di Kristo echi ya Yesu ya nono. Na Kristo, mwai na nyanko po onobaya, oneni kwenye antawantawa. Tisa ye di nyami echi pa, se nyami na afreye ndia. Mijiri sasani ama we njine huu hiya. Huu hiya, se asa sofu, bababe jina bwantina no nyonko sofu, na moto mane muhu. Eni mebi wo hono na senti asia ma. Epacho na mumie no no mwashia kude o baby. Na mudi ya tuye ne dia somdwa ba. E na monkwala na mudi ya chire. Na mototoma ne mo no. Ehun hia sa e mo besososo. se asofo o ye na mun kwala nsu mu de akyire ebia na asofo ndo mo bibi bom ho ban yo na wo kwala na wudi akyire na ebia no me bi betimi akam etimi sremo mun suso sane amana mo ye na mun suso so kura na emfa problem ma because sasofo ni kura twa so mun kwala no san kofa ba e ma sofo no esan kasa biem timi sremo ntwa so na empanifo no so nya den ntwa so na emfa ye ento ye na nyankopon so na nenje e wo soro ho
0: Sofu mami ene wachila si wumuse nipa bibri di enkofu huyamo ewa abrabum ubiye disappointi ubi itimiko kwa kwaye awari mpu mu asem itimiko ye namfufa itimiko ye ubia wabwa ubi wadine re eshe nipa numu ikuwi ye chino akwe se nipa ne disappointi no huyamu di abam na etnam so ama so bi di obi hwam a etimi kokoye sunsum sem ne sunsum sem a etimi kokoye ene se se wadi mhwam de a se me de mireche umu a se me bi ekwan we ma o se me ni uye sei na wadi mhwam de a ene me so mepe kwan bi so e bia me kese o e bia me yade boni bi e de tia o enam sa kwan so ama

nya saa ne ma ne ma na etumi boa o pa titiru ne bank statement na se bia company registration certificate bi odi aka ho marriage certificate no saa ne ma no a bank de ne de se wa ni message se wa bi account o tie ko bank for se bo modian so no be din sa wo so na se nkomo.

agromonti for sa wada no ada fa sa wo mundo na ye de ye kuwa no aye kama pa aye friend of calic potassium fertilizer e no ne kan for dia ma o agromonti de e fritete na ne ni mo mo fertilizer no e ma no ba so do so from 0243 462 023.